dwire ne mo me besa se me kuro ngu ne ni ba ko fra katapila sa o be chiri dine nyina wa bra na yare fu abda demo

0: are a CCR.
1: 055. We need pattern. Ne Emma Sebim. And ne me no better to come afa and toya de any mugas yadi home. Obi wa wa. Or se me yadi and a doctor, media chinisa and co. If we are see our buying, when I me bo a bang, a be see as I see we soon. A dear biani a dear a sansuna habay biani a dear a. A tena me cano cratcher will say, can it tete yen and onward you see 40 cent and uncle Josmo dumu. A munum could tell to me so on what they say, a dear say, a dear ba now the co hospital. Nasa utinitinitin and qua be PM, I was tetting more fra herbal clinic and spiritual center. You could have bany to me so I debe bow, am I a dear nechua dear debe canon and nebeco. 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuyano medunsi formi yensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation ya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananu mbe trans asiwe so, no muti minjuru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya mwene nifra, ya dia ben ene besue ni paduyane so na wentu huana mwe timi du mweni eno nene yebe bo honkomo seye kase ni paduya kwa ni njine hiya na eni eye kania odumankuma di maye eno ene bebia obekobia edinti ntima na sedi otwedi ampon ebo eninu eye ntini eye nhoma ene wotri ni etikane tetekura yuko school no na ye ma obia amo abofrebi etiko biko ubu wa ubo netiko ha etimika neni Sansu na obu oha wenye mkwa nshie bi. Aka neni, obu oha ni tia boho peng. Aka neni, obu oha neni kosu yano emu tutunu na efa neti na asorobe na echena. Enusu timika neni eme neni no sebi mpredu ya sasebi kafrache. Nadi unu mo sisa. Ne oyadie bi oha ebe tina oso. Nese wanwe ya, nuwe mtuwa na mwame ya nswa anua. Enu ena bibri oha sebi yuburu sebi yason. Ya mfa yadie na angono, enso na wabefana sasi iso. Yadia abodi enjishwe munu, ewiasi munyina anu. Yehuni se etimi freni eye ete, gebroni freni cataract. Sa ete no, eye adie bia e developo ewa lensi naso. Kosuya na oduma nkuma bo wono udi huna adie no. Sa adie no e developo osuwa. Afei ubonse maami ana papa otie Isra FM otie Dr. Frempo Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye nokre mako hospital yaka kire mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so aye nyanya operation no mehu se mani no ebo wo so mehu se mani no eye kusu mehu se mani no mehwade a ase form wa me pacho tuana mo mbe pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji samne se kane tete yesom ye nananom omo ya habanduro no omo ko no omo ani abro ahobrase ne sompanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic Dr. Frempo Manson asue ya eho ne yenye operation ya mfase kanka yekuta habanduro makuma akomiensa yade beye tane hu adwuma sede beye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye ene na de bia me ba me bu bebi se kwa pia mu wote ase sebi eburu sebi eso ye frere no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa ohwa adie hunhu ni ye enipa ni gina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anope ye tenase faka bedu kejetia sofo lai edum pampaso udruwa oso pe apatra papoku krumka ofo apatra papoku krumka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatapa poku krom enye mankraso weye tamoso heya tu wo bebiye ni sunyan echi enkawye echi ya ubesi wa tamoso apatapa janshin tamoso apatapa janshin wa ankasa taxi station buo usi uko poku krom ubesi wa tete mofrao na kasa nini nchire munu upe nchire mubia ufre doktor nana kufuwa obefasi siya menu ukase wafako na kopimu anopando ngochi obetina kujem mepacho Ya tifia kwenye asudebi ya ba mekano krechiro. Sa wati na honu entuwa na mo. Na adi niyema yi unhuano. Emra kane tete yana nanu mkwajwa sumedumu. Yana na abio umuwa umuwa tina saati. Su umu njini chaye no. Habenuwa na nu umu diri jume ya buwa umu umu jiru 120, 150 ne. Yato sa niyema nini na achini. Obuwa wase mebasi mpe bibidro. Afe enuwa kwa hiyo presi. Nene nini njine dumdi ya nidi ya mekano kre minti minti. Fisa bibi fo. Yempe ye diye ye. Medika kachwa se biya na wante menka glaucoma ne bae wako wako yewe nini operation. Ya wahabembi wawa, ya diabe kanwa, enono omwa problem ni uwa omutrimu na omenisu ye kusu, na watu biyabe mwa obinu waso, na watu biyabe mwa obinu waso. Ni ya mwa wahabenua obenono mama ahuhuru weni kusu ya naso ya mna ye nyo operation. Ni ya mwa muti na onu weni nini dumna sebi ya buru sebi ya suwe fradi ya ndia minti minti. Tidebi ayana meba, meboko kwa se, yese, ube tuwa na montem danse, ube tinamuwe nini nina edum. Edu bebi ya awoya papa na edini. Etia nini ya kania, unuse wadi unuma sesa. E kwenye oduma nkumadu uba asasi uwesu uwa gana hawa abrochile uti. Kaneno kama na unuwa die kama kama, nesreno, abafoma. Mepacho, chusha tete mofra heba klinike chila kwenye. Ubiya na odia no sunda enu obidia droguwe niso. Odia ni esichiri yadi efreni, wenye ni yadi efreni diabetic eye retinopathy. Enunu wenine chini retina surgery yenye, ye wahabenwe bemo nro ama aregulati o retina ni optic nerve. Asichire ni se, nyankupo mbwe ni kosu yanu. Etise ni pedu ya kwa anu, jume diye biya edinu, sana eni ya kwa anu setie. Ya wahumebi wawa ya wawe ninu, bonkum nini fa, ewe utreni, aye frene retina ni optic nerve. Eno ene fa mfo njini ekoma adreno. Eno nebuwama uhu adia wa abontine ye fita, na kwa kachira wa adreni se ye fita. Eno nebuwama uhu adia wa abontine ye kokoa, na kwa kachira wa adreni se ye koko. Neno no eni paten. Aomuwe si chile yadi ya bro ni freni diabetes inu. Uyi mungu eita. Omu diene se inti inu. Adiene yefita akurosi mihunu kusu. Mepacho. Sani ya mani chile se diabetic eye retinopathy. Asi chile ni se. Eni yadi ya si chile yadi ya deba yeti ni freni inu. Ebi acho. Iti bra. Ubebe pie motete mofra heba clinic and spiritual center. Ude buwaba akume kumnimami inu. Ya wahabe nura ye fia dura. Ya debe buwama wa si chile yadi ya inu. Ebe jiwe free adro na onuma emu wa onoso na kofom. Ni achira okwe abe faswe didi. Sedi ya beye si chile yade ene die enife ya yade ya bawa enuntinu. Uyi ni paten ewa gane yuje mwichile se. Awa muwe si chile yade ya emu ngotri enye ni yade. Temesira u. Bebi ya uti ya nishira efe mbiya no eni huwa semni yeka no. Eyo mami abonamaniye. Eyo ofa abonamaniye. Brochile fo onoso mede WhatsApp number ebe tuja. Wako hospital wa brochile. Oma yo oma famu di yankwa ya bibidro yei ena ekuta ye. Yene ni yade yade gana hadye upo bia wasumo fie. Onini nyua nume di nsifuwa Dr. Frimpo Manson tete mofra heba clinic and spiritual center. Se yonto yade yansuwa yade nechi wade yabe kano. Yosa se dro bia yade bekano intimidi WhatsApp number ni tuja. Uwa broche na utiemi na we ni yade ya. Menya time ama ubeti metra we niko suya no. Nimi enu nyina no recordi de we si ya o wa report to be afaka ho metnase na ma we ni nyina pepepe o wa pressure o wa si chire yade o wa history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina me we ni nyina ni aye nhyehye a ibetimi amo wadura mo anonom se de be ya we niko suya ni behuna de number ni 23 43 05 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 05 5 5 0 0 23 43 Ebi ana wa abrochire na ope WhatsApp number na mepacho hye no so se ani emfa ni agro Ghana ha open herbal doctor wa bina wedini na nanu machi a onini nwo anuma disifo yesaya de wa tetemofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumia ye de sento ya de odie no e stroke na ba won tia se cardiovascular accident ye bebo hun komo odie ne ye prostrate and tena ho me mfa rubber and shell bemem kanetete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti etu obu ha wochim ansa na wadwonso odwonso ano wa yase ya oya ya kacha o se prostrate yade no ya de rubber be show bema obe piam otete mo fra herbal clinic and doctor frimpo manson ya sue ya ya bema onura obenu ma bedwonso tetetete odi ani esunsum yade uno obi anya asase ho manson medical kacha o se de cabra ne be bon ho ban gana ha se sebi eburu sebi eson odi ne ma didi ho agro a obi beje wasase afiri wonsam odi ne o pedre dware sada be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se gana ha ya yesi akwa asole ye dɔso enso so hinfo na ye bɔne no ti medical catcher se kane tetenye nananom num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asase so na omde ahabandro bɔ mo ho ban sada be ya wuntimi nje o magyapade amfiri omunsam eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne faka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asase so ania ma koyen abra bɔ na nye ni kan debi odunsini doctor from Paul Manson maka no krachiro ade ade amamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ibonye no kure da wiase no no ete se wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ko bo mpa ye twetwam ubewu e pacho ade bi wo ho a ye no kure ene ya to atwene na ye bre kane tete ye nananom ekuta haban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofre na ebi a wadwuma wo pese ube dua dwuma no wo pese ube gina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsu obofo a ye de bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio ye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ye de bua nipa sa yade eto yade ye sunsum yade ye atama wo ntia sa ye ho ye mo baye ho oba e be ye hu adwuma ne amu ade bi akogujam enipa bi o nante asase we so edi nsu o kana no onimu yade no bi no na tumi na ekuta na yade na ko ba bi efri bae eti nipa biara wutie mi bia no me pacho aha ye nsira 104.5 FM nsira 104.5 FM titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma datua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpedu asase bi kafra cha obema afon de bia me ba me ka no krechi we frem odunsini doctor from Paul Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkoma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wale da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afo a mepacho nye mpaigba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona kade ne nakiwade na nokwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyre obenyansafo na menkasa nkyre obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afo wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nakiwade anka na Heba Dr. Bienu obetima mu drama abema yekese. Sa asem we maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwa nyaso no kure na meka kire wo. Ebu asase di yade na chi wampam na ukoje adura na spirit na se no. Ukoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa sa ohaw no ameche yansa. Amu odonkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsua ye de sa yade no. Ya mpam sa spirit na na asase na emfiri wa. Obienu obetima mu drama abema yekese. Nti wo ye bema obema afon sunsum ne wo da tumi bo wura na ne wo da ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kane tete ye nananom bo ye ye dunsifo a ye to afi adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini doctor from Paul Manson Mekatura, obe kwa kwa datria, oba kwa spirit nene ubeda. Because adia no mfa nechua adia nkano. Kumase tano swa patria papoku krum police station. Eho, enabe ngu tete mofra heba clinic and spiritual center. Akra la pass, yani total filling station ne ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adia unhunye. Medical cultural se, otina ho, emu enini fradi ya media mekano kre. Etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oya adia no ntiasye. opese ye dani firi so ko ba bi firi bae o bae kuta tumi ade bi e de bemu akogu jam na wotwi ye ye adwuma dwa da kope memene da enipa biara yade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke yade amonti ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye ne mum ye kuta tumi so ye de sai ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asoli mesom se me nwale aduo mi mpuna dura ene emeku apani mbatimisia ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anye bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munum otwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsem brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kɔhye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye ritual se amamre ne amane e bo omo e na omo be dadae ye frem odunsini dr frem paul manson me dia menye sofo menye difo me odunsini a me nananu matetemi o madwuma na edi anamodi ade ade amamre ne amane ye yemfa mpa ebo nye ohina woti akonwa so nana be petumi aduro bi ne fedwale na omunye du na nipa nye abusua pani mesro bra ne ehye tumi aduro bi ma ne fedwale be bo wadwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no edwa na wudi be bo ho ban na nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timitina si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nduro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsum ne kraa nim ti ye to abibidru a tumi wo motwene ye ye to nura ye nananu dwale nura ye punu twere na ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire kye ye abibifo ye nani ye nyini kye medika ka kire o se enye ma odoma nkomande ma ye ne yato atwene utie mi na wo de na gonorrhea na syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wan hwe ya wawale be ye dene enye oyirasem enye atwe asem ade bi a wona kade na chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ni bofo a ye de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ni nimdia obetim bia de na chiwade aka no ba bia alter wa ukɔ ne se yale no ntiase e be ma kwa ma asaman ni aya ade aya de na ya to ama no wo de ne asase ho manso no obi anya stroke yade na ode akɔmo a ni ayi yade na firi su ko ba bia firi bae ayo dunsi ni dr frimpon manso eni nuanu adinsi fo tete mo fra herbal clinic wo de ne adwuma sem wo pese wo be gyna adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pese ade tumi boa me no eboa se de be ya asase ne be ka wo ne sika no abaye na agyna eye tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Anna Kufo says here 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja o abrochere o ani yade wani no hunade ye wo de ne glaucoma odi any pressure was so a ball so yes ko your operation wa kwa ko your operation so still wound na dia tete mofra he back clinic any ekuta ani adure wo fia na nanom dia jaya ekuta sunsun a ye dia bon ho ban free tete besi na ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wo your operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi chire aha aye tete mofra